opportunity na me cause sika ni bi fie anka stress na ko ameka sa abla sika ni to table na ene ne men na di diwe ye ye di diwe no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi enso ye di diwe en kono mo duro Tomna metiase, remuna mekeka hamu.

kakabi na ba so ma tafu nyaa bi ya wati ana isa sa ni otu mu no oso